Namastamara shukuchana andale yama onda. Yama aki kwaapko loka loka jaya yama oji. Yasanga nyama arse khara yama ola. Yama lasi gadaf laka arse bjila yama ota. Yata khunanda maga namye yama oji. Sum lepchina chanda murta jayam oasi. Da nyigantana tayula asta jayam oasi. Kamaka thamu tongda harja piyam oati. Takha liga maga zom goyam oayula. La sanchina jayu hukala naayam oanda. Yang aki taga anjuk jayam oasi. Taglumbo nam chahur tar jayam oasi. Halaku nag nabi evar mayam oasi. Ta maku ghalala handil vayam oamira. Simchuk sanchini yibjan ganga jawa ghalata khsongi. Khse chan kamsum sanu ghtang ajigi. Xiang zemi chung yi tong da. Xiang sa li torg ka qin da za qi. Za tong ge cua ji. Kham cir ge gu zha mung ge. Gu mu te rang rang ge sa lok song zi. Le ar jia pa. Si mu me tuk lan zi ge. Khun dim za jing pan ba xiong. Ju kwa a si shkang rang ta. Shuk ji ga mag da ji ge ngag. Ndi kap te. Ar di jil htub din ju kwa ge. Arang ka gadaan chis tangni sandhigi di galoon tsuk tamchi ko galanda lenga. Ho na ayawo. Hala ala ala mu ala ri lala ya. Yama thala ala mu thala ri lala ya. Gala ala gala gali lga gari yana ya. Yama thala nga kanga gari yana ya. Yaga napsa gani gwa nari na ya. Yama nyama yana ta uchi chiso ya. Yan chamo yana ta maji di so ya. Ya tagpi fshang na hua wu jik song ya. Yama nyama ta lu gong tori la ya. Laga nam ti ka ru long stana jik yong ya. Yama nam ti waan ti ta ti ri sam ya. Yama ti mok sam ji kwa long ri fshang ya. Ya tirma nga yin gus jari zola ya. Sanda zu sa ngu ma si di na ya. Ya nyang lar ka kur sib jari sara ya. Ya kalu man ba tang mal chi sara ya. Ya yura nagar jasi mo di sara ya. Yama jabra khchang nga pochang chik sara ya. Din dang ra pang kar ganjar ri sara ya. Sa tak sam zombi na chil ri chi ya. Ya tak zombi wal tak kar ri na ya. Yama shung jar zong chin jag ri kar ya. Yama tama gar tunga ka lo rib jara ya. Yama tadana gama ka zhung shugri la ya. Yama bambdana gama ka sar jari tola ya. Tarang yalas toka sa chari na ya.

Yang joki esta orji jari oya. Sono gono bu khabula len jari oya. Ho hua tsun zom sa di oya. Ti ti ra mo galo mar ji jari ta ya. Ho hua wo yo nan da da ji ya na ya. Wa churan thalagra melari la ya. Kalan di mo ya gan char ji ji melaya. Tan da da ya na bi no jalari la ya. Yon da ya mi pa chala di o ya. Ta ta ru ti ra ka ni ri chala ya. Naga nam tir ja uga ma khundin do ya. Yon ar gul to ga ma rwa di da ya. Da li ka lak shen ji khse ma chun da ya. Yang hua la ngu ya yung le di mle ya. Star go pur ji ya yung le di mle ya. Ya gala kris to ke sa cha ri ta ya. Yang hua tir ja tar ja cha chi ri le ya. Ya cha ma lak shi na ji ro si chi ya na ya. Yan da malan ja li rang zhe zhe ya na ya. Yan tao ya mi pa zhe la di yo ya. Ha zha han de la sa yi zhe hi ya. Yan stin bi cu ti zhe di la ya. Ga ga nam ti la ga ngi zhe bu zhe yo ya. Toga nab jiga nab ki tinjir ri ta ya. Ardil porchini cha gorgo pori ma ya. Ko chura nga sir ma wo ri ta ya. Ta ma chaga pa zi chaga ri din da ya. Yama shita ta ni da ni ri yo ya. Yang ngu ma ya mana sta jari la ya. Sta gai roor chang gul her wari ta ya. Ar ji kom lag cha yul sta jari na ya. Yang za bu gul gul sa jari la ya. Da chag pa chi vi ma wari ta ya. Yaar da jina ngali sa zgari yo ya. Khwaar sa tili la cha yulri chang ya. Ma khwa wu ngala chang liri go ya. Laga nam ti ka ri si wodi ya na ya. Yang san ti na kuchur ma ri ya na ya. Yang wan ti ta wu kan zi nga yu le ya. Yang nye ma ta lu kung to ri la ya. Yu le chag pa chan te ga ma yu le chi ri le ya. Yang ma yu le to ke ra wa ri la ya. Yang ta mo li ma gan da li chi yo ya. Yang gunzul hua tir ja che ri sar ya. Hua che yul ta lo sta ja ri sha ya. Das chi bu wo ti chen ja ri yo ya. Chun gulu bu wo ti chen ja ri yo ya. Sta ju ki wo ti chen ja ri yo ya. Nien ach che ke la won jug pa di na ya. Dar sa chi jur van de man ri ya na ya. Nien ach che ke me wo hua li di ta ya.

Dina jachi kalawa tang jachi lamro sosu ga nga chu lechim de nyanda tangi lechim di nang nga lango nu terang ga nang tmuk zu gayarka ga namshi tang re da tangi ndamri de nga la chertar to nang shil gu ga sa kangaz ga nyo na lam tang da chigi kovdi gu hondru ga shta kun da chiz ga gu ga arang nyi lama chigo ti war kip di chu arang tang na dabdi ga chi kanda zu ga Dian chika chu namshi tukshi kang ga dhag nu ga namshi ga nisil tang re da tangi er jilin ka andab shi gu ga Nyang yil chamil ar jimil Kangzgan yo nayang, tetang reyog lamgag nisat dalayang, chirtar jilun shay goga. Laa suqa ngay tigni, rabdrigzga pansun suqpa da tangi yarmaran jo martog. Ta, yela gangchen, gangxar, yang na, tajig, harangni gan rong dala, kharji meyni, shtakun meyni, rabdrig meyni. Tagi song na, ta namni mazga, charka tigji, chalgu tigchir, laa suqa gan damu gan, nyenka kangmangzga, mamchan ugu ngewa meyga. Lakpar da dagi chuka yaarkaa ga naamshii ga chee nuga anisati. Naamshii nda argol chaknu shtabkada yaarkaa ga naamu zi. Ndala njerduk haachang cheewa. Ndala shtakhtan meepa. Ndala njerwaa kaangmo zi gun tabka khoyen chuka chanchuka jirwanar. Tik tabkada ngaargung nyengung laa suqa ga. Nyemtsin ga kargi. Ti kaangzga yin naara. Sa kaangzga an joo naara. O ta... Namshin daga thangarab daga namshin daga njerdugu ngimali nuhtabka ta soso go drabdikizga yukwaazga yegu gizdi terangga langzhin da muzik trenar. Tena terangga langzhin di ngi tenera ta ma rejiga rangani gan rung da tabde jangib chen. Rangan gan rung da lamtikizga yukwaazga chen. Drabdikizga yukwaazga yi ngana ngonguk dakhizga drakpozga uchi na ta charchi jirtar gochang, drakchir jirtar wabchang o tela vjaji ayoji yang yosipari. Tishtabkada, ngasu sosogu namzgi yinnara. Arangnika nrongdala, arangnika dhagponchagdira. Arangnika lamtkanda, arangnika yukazu govdhigechira. Arangnika ndamdra denchagdala yang, arangnanga arangshtangni tohnaanzgar gazgi chutari. Arangshtangni tohnaan maayi. Langkuri yang chetin kanjindabkur. Adilim melim.

0: Rinyam khana bada kuni jina kwenen sa chandani ta nyen hun din dawaan gagara nga dhim dhilk dhinkil kipshog ni ta jishchong yiku nurandi nang sandar ka ta soso ga higo ni diyan chikin dhim dhilk dhinkil jishchong yiku na namban dala yang ta jachikalo soso ga dala jabchuri shawan dala zanjogi diyan chikita jishchong yiku na warkam di ta rangi nga thana dhinkil chamgil gangzgok Otarkada ngasa nikar ge mepar zo jura yang na ta chamgil ka chiklan kursu kura tanga dingi kalan kursu kura tanga chik nirndu nyeshto paga marga sara mako sa otan dani jik tondag dazg le tondur chik tag simdinti mekyo jik da tangi da sosugu korigi yukwazag janju laka ramdagi jura Tiyan chik mangzung sa cha yang na kwenen sa chan dagin tsonu gu sakil kang tang kang zgi nara otan jimdi denchang dala nyam jik da tangi to nang echu da kalchiga Rinyam khana badina warkum dhani taranga danshir kendo nda kapar kalamta danshir nang juyi taranga danshir kendo yana an tsolo warga rangchung khil tante zung chabde chiyin dhamdra tawadum rachin gandhra dhanyi shtopak chupa tsirang yana shupa tsirang yana kapde yachuyi na ta yar tiga karga namshik in jirtotang dida tingyang dhamdra dhanyi kishuqa ngatsi to nang chizgi kuna dihkurin tarta chattung waga taranga danshir kendo nga kapar nda tatung kana kuruk uchi nyam ge kapar nilin chuyi Ya demo
1: Oh demo
0: Demo demo lika ge tesang chone nga chulen sin dina chig nur ga su sin ngo.
1: O chimek chimek.
0: Re tig ji te dang de da dang de rang ni tar kar maz ga che ka zuk ti su tam zin da dang ni. Ayar ka ge nam sig in jer do dang na. Ayar ka ge ti tsig de nem ju den jig shu la. A mung sik ge yang do nang chig ge gu ga. A ti sh gor ge zu kab da zgi na.
1: A ri ri ri ti tong na da a da lu chon ji na da ge char chiran da gönü gulu tamdı yang ti çizgire da yang açu saça kan suna yang da çalgoran da no pa tip kosa da gen jina da yang ti lamda da dab kosa damu ni çil kamang zo da gen jina da ng çu in jina ra yang dım dıl ni stop pa gır kık in jina ara ro su su li skon in jina di şu gat ma yang to tım na mo şi da li se gondre da ta lung ku tan da ina çu gı da lam gı su su gı dım ina çu gı da da tam çı da yang kıtın zine gı nu tım gı da gen jina gı ni çın dan ru tu nuk di da na tım ma gı da çı gı gı se jina to tım gı da da gı dewa su su ra shang rin ba da gen jina da yar ma ra gı nam şi hun da da ta ur da kı çı çıp gı tım ma gı yang Tanda ga tsangma gogan je gondro mo.
0: Zhi.
1: Tena ndih tu nyani dali, ndih ti dali. Tagan jina tarang rong sacha tkhanang dgan jo gona, tagan jina tkhani dgan jo gona, tif ti dali tan jo juda hati yang sto uzgiri. Taga khuyen jo gjina, tawar ka ghyar ka namgo nda yang, namgo tkhani dao na lo jgmi la yang, chachan da babjin randa, chakharan da chimbo yongjin randa, taga nitsiloku, taga lakani ta ngazag parta yang, Simchung e gug. Taga talo injina chadgir si jina achu ga sacha yarmar gang in su na ta achu gangkur de njo gdao kumu.
0: Nizhi.
1: Taga ta sasa jina njo gona ta andani golog jina njo gona taga yarmar ka ta nitag jina tamo yung njahkura njo gona taga nitsinda hajang manga. Taga injina lakabarta achu ga ta rongdok manga chog injina yarmar njo gona uti chumda Tootsikilonda hachang mangni tamuzir taa Ndaga stagilu ra, shigilu, likilu nda choyin jina taa Chu yarmarak koran jo nugu taa Ndayang rang sujing taandamu ga Dagan jina koran jo jugu taandaga Ndamuzika titka chalo kamo Taitang la taa khabar tara tawar Tootsik stalo inu, stalo uskamde yung yarmar

0: tan nyoyo sadini tag kovdik taran jo uju. Tag nisanin dhuwadam denchik chachamdak tsangma ga tsob onar, tag injina tsangma kaalog dhaktangda yonar, kaalog dhaktangda thobchana nga song soyidali, tag injina lamga lakhanin jo uri cho injina kanzini harachukuni na, kanzini dhikuni na, kanzini longkurtang longkura gil manini na, tanda tagla tsukka ga tag dhaktangda yonar mu.
1: Nari.
0: Ndata ta rangaranga yung, xifxia ta ranga jila zongtang na, ta rangi koshchu shechu. Koshchu shi tang na yung, ta chi ka loo lakhtak ta zang na ra, gor muzga manyuwaazin pe goga, ranga yungi na ska chukzga ra, manyuwaazin pe goga. Ta yungi na, ta ta dogu ta yarmaran di njo gori rangaranga dhabzi kistang ni kutab song na ta yungi na, ta rangi yuantin ta ra rantang yotang na ra seju ta gala khani yung tsang maga. Te nyambar vijig dali, dolim di njig jatim da sasong dali. Taga tsakpar tara tawar alonkhur chanda maangar titang na ta alonkhur maangso na ta alonkhur da tagayaz kakjora maangkha tagayaz jetawa jogo mo jetawa so na ta nye chacha tkharangan jogo na zina ta sim titang tari maajig thona tonga doli ta alonkhur chav alonkhur argali alonkhur chav alonkhur kwa ni kichakang na kichig awal kati tini jokwa na nu sungi ni
1: tagayta
0: tondag dako na maangka taga alonkhur maangri Tagayanjina tab longkutanda tagayin kakhra mela yang tsangma tamu yi xeyi tinjo urta yang te yi xeyi joju tabti mela denjig tongo zonga zagay tarangarang tamu yi joju tadukuta hachang xoge tamani yang kichikchika war gwali longkurtanga longkurka war gwana ta yang longkutata ngani yong jati na tuob jayi dali tan daga tondagando shungu na yang hachang nanu manga tagla khani tsangma zi sem chong zigo tachire Tagayanjini ta lalazo yang jiga lamtak thongsara tamo yung chattara da kurin jogo na manga daga yarka tohantang mara yung jangjora tam maa chang mara di na chattara da kurko nga da yung manga di tang na chattara kurko ri ta changma ga mokhjaan da kurin jo ta jintara mokhjaan da kurin gogo zini yung chachira fshay kurin naran churunga nyan tinga jangdok khang na nga ngachira lamtukna fshay gala na
1: di
0: na ta rang rang ga chesok ka chela ta inji na damo go denji kan goksong zi dega liyo nunda inji na ta rang rang karkarka yunaf jiri zhugna karkarka rangu kwayi zhugna tamu nitsilo ka ta inji na ta rang benjig nda ga chela yang ta jik ngu koni ta iso na hachang kso ga ta toko tari di hanchi ni longkhur ka nang afchob chak zhug ju ta thakpar ta inji na yarmaran jarkuran zhugo na shayi chu ta ag zatsang kong zhugo na ta inji na ta Nyas korta korta yin jo gono tamo ni tsilo ko ti tukna ka yarka tukun tukun nara, yang longkur nang nira ngaar tukun nara. Taak chobtuk karkar ka mavjib ta ta yin jo gono yang maaz go ko ti tukna chobtuk nda bjaamna ta dhamdil tondag randu shongna yang nishchung ka titsim da tagayzi nyonu tagla ghani tsangma ga. Yang da dukun da kutig zingi dali tagak chijig juta tsangma ga yang semak chindin go. Taga hanchin ta chasgayasi jina ta gayarka yang diska randu agan gochami ti jonar ta yang sacha mangchi azina tan da ga chu ga khan de chiku ga kangsang gir go ku
1: ji
0: tagin jina da la suqa tagin jina tan da ga khan de chil chung tan da mu gir ma ga jo go mo te ta na tan da ta tan chin jina yang chi gar dewa mangsa ta dewa tagin jina lam gun jam na chho no ta mu gir dewa yang mangoz go ku ta Tar kagata tsangmaga yung simchungay gugad. Longkhur tagar dewa andab jikuri ta tamuyi maasunga ta diskarandam da dinu ta dewa nang yar maraf chindu yinu ga tagay jinaam chata laasukka ka loggan chata laasukka tagar kangsan nga gholo laasukka ndatak thamchit ta yung ka lorjig mela lamdo nim bachya tagay jina yar marandi arjigajiga tamuyi na yung tsangmaga yung simchungay gugad. Kama tanim jokayin jogo na ta rima rima yung tamu tiktang na Khamatani yung loo jgamela dhigatara matamnu. Matamna ta dhontkinandab jibati na nishchundandab shung. Taganji na longkur la suqa chukjinandab ghanisimda yoga. Taduk yung dilakhani ya dewaranda jikuri tsangmari yung simchungri yoga. Taga ta talo inji na yung tarkutandin yogo nunda gharigindu hachang mangandar. Taga dewa kang mangzib jiggondar. Dewa kang mangzib jinna ta taga sa charji misu suna ta yung jiga chawu sa chate loo yudavnu yung kani kori, kani vijig tangna pami na tamuzik yung chawu dakshina nuchik da na talo chawu gardiwa tara inji na yung sa starkur ka shi sa ga lirik suuzik kishuna yung lungkutata jema wachuna jema wachuna 다랑랑 같은 소마이

0: 엔젤파리.
1: 아리. 더니 저와 선바 마우 케츠 그리고.
0: 케.
1: 응.
0: 야야 고카 타마르 건지티.
1: 오민 초능나 크서크 다르트후나 긍거로즈스. 오민 초능나 크서크 다르트후나 긍거로즈.
0: 긍거로.
1: 응.
0: 오민 초능나.
1: 오민 초능나 크서크 다르트후나 긍거로즈. Tumba pusa zika tsamchi kanga nangari, tsamchi kanga nangari.
0: Oh, ya, tsamchi kanga nangari, ozuk chitanda
1: ya. Chiyo yuntin yumi piv, langtur loti dambam kir, datang jipi chikshinam kablan doi lembir khis.
0: Oh, ya, ta sasya wanchinga lusik nanga. Ta, ta, guti. Chi ta kanga nangari, ta shi.
1: I got to go back.
0: Mila mega tas mila mega tas sidra mar da ya sit ka no mo chre da men mega da ho ka no mo na to no mo
1: mila merge chekil zina ta te nang tin she gug zina ka mu she tang zko tar ka mu la kar ko mu che ka te tang tha ya
0: a ta chinga o te to wa te tang ta te tang
1: Mela merge ek ek tani rangjil ke she thang chemu tim nya che ser ni ek ek
0: na ta me se da kan ta ta si da me ti na so ke ta te ek si jeng ek ke ti hong de se na me ki ta si je ke na ma de ok pele he he ke na ma de ren te de ze me hong de ta kan ta ta si de ng de de ho de ta ko
1: Mela merge ki ke ya
0: Ta mela merge te nang khri ya chi chi khri se ta ya na Age geu ni de
1: Ta lo sa man pan na yi ba khar zu xia tong nang yi Wo ta ta chu zum pan da tang ya Driz ga ngi ti ya rang a lo sa ma ta zna
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

0: Re, tena di chone ingi na kashtag jilin dandar shelkin dandshig antag samba yangbam traki tang dandshig antag jiba ayang jibja niga rel, nama niga kashtag tang pibro. Shuni dandshig antag da nigi rjanka shikyo yil. Warkum de kenya kinogar joji ingi na pami chin khiba tang pama la chalin yagi gal che cil. Tena shuni dandar gusum yo yil.
1: Tan urdik sam zogan rukwa ni toni, jo ni shan sam diap ka xiongwa ni toni, bjargu trabzi jangga rongwa ni tonbi. Tan do na labrang trashi chila, rib kong xil mo jong, golo kar nga jong, jiga shtiang zong zika hangsa. Shi tardi ghanam ka karma, na tong diap zika tigli ni tirang. Tab xia cha jangga niya, tab jik cha jangga, ta tam chil, alang xiap jia yela gata ya dali, xia xita mamman gaza na kiga dali, jiga tirang, kiwa maa zika khichi xip koko, njuka maa zika wong dang koko. Tar ka jab xia kan dorsa yo kazir jiza, ta xiang mab jik, xiang suya kazir jiza kar, tang ni, chong kar chua mab jaya dali, kun rang tang da uci xio koko. Ta tay na kang rezi na yana, xia rang nian ra zan, suwa na tirang, Tan don zin bagar tam zambo rab zirga ghab jiji dali, son zambo ghanam chakkan tog jiga jiga dali bjigi. Oya ta kang rezi na pami chanlin shi guwa tang, yang na pami chanlin chan chatarin jay gu sika tangni. Ta chundi tangni zir jiri, kabdi sika kagi ghab jini jiga dola, jiga mera ramog yang chong riha dola, jiga shtam tang man chaka huay zi chong dola, chu tang man chaka long ri chong dola, jiga shtam hui chaka me dunga huay ga sima bhi jiga zi koko, chu zhong rigbi gomo longgur jabtan ri chong zi koko nga, arga nanga larga zin, shen margi naga kai zin, shia ma pshi nagam chiki zin. Tai na kang rigo zi na ina chu chen chen ka hama zi kono, kon zam langa nima zi kono, nda songo dali chen chen u jam chen de, tira ngi kara nga zi dali, mara o zi dali, zhigi chen nan bazu kasma war jib shen u jisam de zir jiri, a sana tak na zi ka tangni mara jib shi zir jo tain. Ta tai na chen chen ka hama zi kono, kon zam langa nima zi kono, nda chen ni chen chen rizi na ina, di chen de chen ni pshi gong rizi na ina, ta tungo songo dali zi gu chen chen pa man di zir jiri, chu zagab shi gji liya kari dali, chan nama lali xini dali, ka chen ba lali ganyori dali, zhigi Oya ta chanchin paman di kaare zirje naam. Aripi sirkar khtur lai dali jige. Oya ukar jantag chal lai dali, cho mamayi kamam chali yunga dali. Ukhtar ngan rao ujjayi yunga nunda sari rangi chanchin ka amare la. Oya chanchin ka aman di zirje ra cho shibchik indi tsaala khchir ka maa jige, cho rgunga indi tsaala khchuk ka maa jige dali jige. Tan di la kaani silam cho simzaga tangay naa jige. Chanchin paman di zirje ri, ta rang rang kaare zi naa chortan tang, adi tang, cishukwa chayta, urjiga chayta, yo tsigali tong tam nunda, rangi chanchin ka hama ya nunda, tira nga saru chende, psar chili margu, nakchong shama yang ri margu. Amaa khikang tun kuwa kaansik min sanyin topdaan na zig yinna zirje ri, rang rang chanchin haman di karge kaare zi naa. Oya ta chiga na songa dali jige, chungo, арахаги дали ргобжа тага дали чама сисига дали жиг арар разы хцыго но джамсо разы фчиго но деп тенченга хами квадан аретри тенченга хаман дикерге гарези начи орджи дитка к чата зержери ташала топа че дали кри лука чига дали жиг ме пагалан аза дали шаму тра ки дали жиг танкан рези на йою на кашени ме томалан дали жиг чо джанки зи начи ко тиара сенчин аян рагобжа зи начи ко ntata ka tamchi tenchin haman di zir jir chu urji ki chata oyang kaan rezi nayna chu anang kono chu tir kono nta anang kinta say nari rang rang ka hama yin nari etri tena kaan rezi na ngaro hama ga rezi jir zon nari shiru uip tika rezi jir zon nta nya rimin kordo shtar tun jo kona zin nari tena rang rang songo dalib jiri

0: Unsemi tapa yesu yini, yoni lungye yini, da nama janag jau chamdil yini, wakwa yi ratak yisu yini. Ushigini lungye ngani, da nama jibzin romi cemdil yini, ma shami jachang jensu yini, ngani lungye ushigini, da natarsu tarkan da pa yini. Kibja woka chengli yini, muka cerang lobja, ngi chuki cari konga ya rak chikzong ya, chuchangir semor konga nyama. Kichari kongnia rama chingjiga ya chikse ngu nyaga rama chakwa, kichari parung rama rak chingpabya, chushaka rama tanga nyama seke. Ya, tanga lakar kailin chongshikundiga mandi kanan kolo sebji loka, kolo sebji nkori yoka, kena traki tagji loka, traki tagji lataki yoka. Shamna waiman dabji loka, waiman dabji nchongi yoka, dinang na darsa sima yoka, satokmo rinchinak se zhoni ranangi lotok shanga tamni. Tashanga dawi chang abzakni, lo nyaga lo chang kamba in, zanyaga za chang sima in, ha ha kin tongna rablan kora, ma shami tongna silan kora. Ktakhari tongna khwarstil jiya, ma wami tongna khamdang kara, tupko sa janga kho ngo lo na, janomba janga khe ngo lo na. Dakshang zin nyaga nyingo lo na, terang chompa ga ngo lo na, kargna kali gini seka, shachina shan ngo cho ni seka. Tachika magji cha lo, chu ya kakse lo in, bin jiv khi zikhi, ma ka ngo lo in, bi chor khi zikhi, nyo tagza ga in, bi chang khi zikhi. Jamaayang chung yinbi chakhi ziki, salam tarkar yinbi changhi ziki seke. Ya, tarchik kagmagji chalo, ajang sanggir kirgandab changlub zhigni chi nyabji ngoni khtam shalar, tabji ngoni chagayga. Kachik sani oman chirash, kansi sani metong gala, chi nombi jatum thagam pawa, chun nombi gharati chaman pawa. Khwal lo lama chigab, shigar za lama pila, ngobra chazhu numga kanga, yang chum chazhu waga kanga. Dasani gni ga songsani li ga sambi tunjwa do pi ste kanga kha to ta si cherang lob ja go lo lo
1: yan za sang tv da den chin dam ji san khan lan ji de na ti da ta na ba su ge san ji nang jin bi chom chin da ra si bi le sen de yang ji ge de jo ti sul mang po shi me ke de na ji ntra nga chi la ma tam de ji ke lang bi yang ji ke mo lum de su ku nu ge mang la nyam de ge jer ke ke to ni pan san a de mo su ju yil Tariq lesan daga sondrig ba dang sondrig gankar ba cerang jashi dang. Taakil ba shiglu, chachib taakil ba ngantag cerang dang son marinchin yin. Shkab jimi lesan nga su yangchir zum tar naba su jashi delag shi.

Ya, dadu sin dam je nyang ni na chung chi zhe ce che chu chung ma de mu yin na. Zhe chi dam bi hun zhe ren mun de gen jer ke ke tuan ni da yin chu chung ma nga chu ta mu wa gen nu ge. Hi ge zhe ra chung chung de chu mu zhe ge long chen je na chung xi bi ga chi ta tong lin sen nang ni han den zum song. Ngai na lin sen de gen don sen ba a chi nu ru chu yin.

0: 위전차인
1: 네여자머리간차인
2: 정보청청토따따채토나총시비가츠렌센저티바가시저찬벌시등나초냠더다마젠잔비잔저루
3: 야나총정보처디나따타잉아츠데릉그티바가시크찬바총음다그나시기주일레데릉다드시진담나린슨타똥라산진비족보총총치전나잉랑니지니치르정노그담질땅종세바땅담회도과땅감칠라수가족보총총처냠칠르샤죠자드기시요큰거족보총총여나디다타니터린슨타똥가시글름라카프르땅용브르갈서시林森他从坑个卡本中这个等级这个什么你这个什么的哪能啊等这个等级这个什么你这个什么的这个呢主播穷穷从那个稍微的一拉重要了亚的呢主播穷穷在卡本那个被学的而且个南京的南京的学校是干你这种我老觉得干那个主播穷穷错应切的该从出去打发准妈些个那个这种会从这个能力人家打发些你这种子从没人念出下次音人家打发妈罗去吃这个哟马路就用个哟。哦呀我那声音声音你老张给我看你而个安的过。大娃准备卡不了这个字而个听人都看到的这个。大伯当空你给七连九些送子他七十个这。是该怎么没读给大娃准备的地址的。我怎么怎么样看了个马吉娜跟你求你顶住阿妈用哪的去呀可你今天买起对不起你是的手机拉松大伯但就这个阿妈用没弄个你要谁让就嗯哼利用阿妹没用这个这人啊坑这个怕吃用马腾的人家的你看就我们就阿妹用这的用了苦特人大娃准备得吃些是该怎么没读给可你这下通的马松呢这下听见马人的事了就你看萨玛萨根就萨玛西努个托尼大谁来用谢谢阿姐出送着你大中阿妈就这么个过个谢这一错大家兄大伙这么等是该送没多你娘的路坑来送大伯其实那个人们的一个人他们的声音大伙就没得着扎起去带着大伙就没这是人们大伙就没是该恰应现在没办法谁知他是干什么做不着错而嘎嘎昨天能力坑死死您的人到了这里卡了这里了这家用同里你就大伯你个几个人就而且我们就是该怎么没读给大伯的去古人的说的送您的就阿妈用的口袋那里谢谢了。对中啊
0: 쿵트크 아마 마용나란 드기다크 아다와드미 디터셸 니마 너브리 창트 너블라니 톱티고 카나 머 시직장 문드 ngā āmī ngō yīngā āmā dāwātār kōshkūr kōshkūr shīgīn. ngā āmī ngō yīng āmā dāwātār kārkār kārkār shīgīn. ngā āmī ngō yīng āmā dāwātār nzīmā mīmī shīl. ngā āmī ngō yīng āmā dāwātār.
3: Lōbzhūcī mātani shīl. Adawa zhomi lopchuk su kabdar nyanshin ganyata yir. Tsamu tar, ama adawa zhomir hukur jagda pepshung. Gari dalin shik cherni pepshung. Aka go shungi, adawi adawa zhomir gara terjimbar gangu shi. Aka go shungi, adawa gagbi, Adawa jechung ni jechung da jirde adawa dwe mi aram da bi. Lopti kori gan la aram ji minnag tabsung. Adawi adawa dwe mi aram ni. Adabe, che gara tang sito cherde nir da maikang nga sung. Dana aka ogo sung gi arig tamna maari jisir. Adawa zhomi nir da yil da ongwi dalin chung chung di chen ni mai kheng ga shuk se njam nib jik. Mai kheng da lhib zhi. Adawa zhomi aram ni shir wa jing. Adawa zhoma dang mu lop zhuk chore gari kima shik shin. Ko chi ama dai shim bi dalin di ka shi wa na. Gara mangpo go shir chir shung. Kochi gara nam sahtur gnamtur shi di maikang shivur gari gang sung. Golo vurvi chungda shiki adawa zhomi malama shuk. Adawa zhoma yar zhugni chayin gangin la samlo dang. Ma shir yuachil gmalam yinxing dana shugu jib zherandag. Achimi to, nga yarlung munduk, yarmalung na cho. Adawa zhoma shir nye te dihtarji. Malung na gong ni cho ni, re malung. Shkazung mi toki dihtarjakil. Nyerta yarlung dang, dang nava nge anyi ga chalung izhiyo. Tana lopkub chige zuhlani. Derang woi gerganji sashil samji nanga ayu tala. Nga ama ala lenjirga. Nga ama lawa yagbu juanjirga. Nga ama tatung kapriyang sijirga. Nga ama janga mil. Gerganji, adabe, Chi, ama changa minu ga jim sinchaz giyin, shi zhishung. Masa ni, shaksa chung hibi kar, ninda tagla kawa wafkhan, lhulung aigdi, amarnag da jiriyobi, adawa zhomi ngumdangdi, lhuta amarnag da jirni. Kasan, kong wabi, ni derung ama changa mil, jisir. Tumtan zhosung. Ой, гергэнчи, адава джома виде. Дабе, чи амар капрыш хртунги сам? Шиди. Адава джоми шканви санджазин. Угу, могу. Чисир. Нитина, чи ама джангио банджа. Чи амар капрыш хртун. Мэн, ни канин амар капрытансын. Mi matatab shachir. Derung yung, ngay kapartang na, ame simkar shenari, shisir. Gerginchi, adawa zhomi ngur shishil shachin. Ona, chul lopti gokar songtang. Nyashika, chor gigi dayo ka, shisir. dawa zhu ma ne ge sib li ko ru yi xi chong xi deng zha bu zhi po ti ye go ke ji ya zhu bo chong chong cu qie qi deng zha na po ti go ka na ge yu bi me di sen ji le ri le de ne dawa zhu mi a ma ri le

0: ཁོན་ཅལ ཕེ་ཡི ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅག ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཞེན
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི ari mokun gup tamir nyinab jajir gomir yilang la warnang jagul shibi. Yilang gom chonjim gomagdun tashib dang kwasun gojig, chotob gomagdib gojig, demin pandil dang mamil gnamdi sonir satsigubji la dongdag dang. Ari mokun gup tatung tsi jibdan nyin, ari mokun gup jordan ji gomagdun rtenjir njagul shimkin, yilang yisilan xarjir gosong mokun la dongdag dang. Ari mokun gup tandun, ari gmgmgni la chi jibden ni na jordan jin wa kong zi yilang gam pandal dang mamul gnam chup jagul thew ni chelin di ari gmgmg chi gar song cham de jire ajayang ari gmgmg je man chi she jire cha la ari nyam jur chi chi job jin ni na pe bi ani ta dar na di sam bi ni nang ni nang yilang ge jordan do yo bi ari gmgmg khong tin jirin jagul thang a wisa shi wa di thoni yilang ge den zu lu su gni ren ma ru jin nan dang yo bam chune yilang ge ma shu ji ci jir gi ni na sa zu bi du ne ma mi ge nam zu ja di a ri ge ma hung ge ke wei ter yo bi den zu dang a er ji ge ji wi yin kwa sun ma ge la dong de gu dang a yilang nyang ju ji ci jiu ji ni na bi wi ge ni zi dar na huo mu zi gan xiang qin de jia ci ge zhong qi ren ne ji de jie bian ji 초치 참을 더 지르비 조절 아래 먹은 거 이제

0: Retina Warkum de Listen Tatung Kung Yankan was a girl, Capitan Gunasi to Ponda Capitan and Seal. Ya to put the mo.
1: Oh,
0: yeah, demo, demo.
1: Okay,
0: thank you. Listen to my
1: circle,
0: no, you
1: pana,
0: Sesu lungi pana doni nyamni zire.
1: Re serik nyamni doni nyamni de timadre.
0: Linkinda mukhi ga.
1: Linki mukhi de yak ganin ke to tira na odu. Nda na odu. Kinjom ge doni de kudi jona te patta ma odu kadin ke.
0: To me tong na ga yul mun ok alo alma sa in ni sa uz ma kina yang. Ngidani tukum chukira ya da sersuqlung yi panas kunu da zirgin yamnin zira.
1: Ri.
0: Dagan da kovdugi la. Gati metang na pachiri yojir ba chisha kuri chi nisi kovdugi kuu ba.
1: Kovdugi ka kaya uka niki.
0: Da nga tamu wa saksa uzi mikira da gati mana lama chenzum la za kovdugi la ya di mo.
1: Oya oya. Oya tutong

0: Ya tokpa dimu.
1: Tokong tashi dimu ina.
0: Dimu dimu.
1: Tokong ka lung chabla zin, torong ka desi.
0: Torong ka lung nuk shangja lulu siku na zazgingu.
1: Oh ya ya ya, da to chora tenga doma tatunga chik sumbu. To ira chichu likung soso ki likshi manna. Gondimba yunga. Nanna tenong ji honda na kato karak lakshikani.
0: Ya kodin chiyetani.
1: Tamani ta nyanka yunga yang chikani ya. Gergen namba yon, terung lobjang ni honda na chikuna yon.
0: Ari?
1: Tangjigmo nunga, ka, gaddan da sanjin tonyiga, donglun nyamdan zina, rayon nyamdan zina chikumakta nga.
0: Kalayang da yon marita, sama donglun nyamdan takdargo.
1: O, ya, ya, ya.
0: Sanjin tsura gaddan nyiga nyamdan zita, taga lungta tarasukuntumni mepa.
1: O, ta ta yina, ta yin, chasgan na tanyo chikton.
0: Ya, kabjimilis na kodigda di mo.
1: Ya, demo.

0: Yaa chokpa demu?
1: Oo demu.
0: Yaa choli chanji naashik dali lawa thorang galangbi shangjia lolo sikunu gamalanda sikzakar jiyin.
1: Oo te cho ngonda bata pherang roma tan chame roma tan nal sula sukha tanja la losi sikini.
0: Adi?
1: Oo lincha jivina te jejang na chukunu te chukiri.
0: Jajung na chukunda leang zira leang di nyinga. Khungla chashi nansum sini lama chu lochi sini ngari ga lama zirgo.
1: Lochi?
0: To ngari ga lama lochi.
1: Oo ya, tichi, nisa jiru na tichi tama?
0: Lochi ga khungla chashi nansum. Ya, nda kabji milisina kodikila go.
1: Ya.
0: Ya, demu.
1: Ya, demu.

Ya chok namba dena warkum di nga chi derang lesen da ge chi thongi samri lag chi yang na kab ngumi lesen nga shing khin che chokos kare wa tar ta kovrik si upi lawa thorang ka lang bi shangja lolo suku nu ga ma la nyamung da kovrik si ju yin namba chok ga thangdan tang chambi mong da yu shi

Re chok namba denan tsam dene nga chi namba tso gu sel nyen ten dena ten la ha chung gu sa cha ra gyu nga yu nu gu ama le es gu nu gu dung nang de kod gi gyu il Ata gan dena alan da lien kan gu lu gu lama chung sing sa mo ri Dana nga chi san chik te teren gu ta tung gu kalim sarwan de dene kumi kalar kul nyam mo di nyam gu ru nung zi il

Ya chukuna ba tana kuni nga chi lama chung shik lhamu gulang bi ama le yis kunu gudong lang de nyam gu ro nyung zidri. Tana siam ni kubri gunu gun cham di lag chi kam ngumi li sin nga shing kin chi chukushik rewa tar ta lama jatak do ma gulang bi rasin gu la chung chin wab sin ni mon le nyam mung zi yin. Tag mon lang de cham di lag chi sakar wam yang na kab zi mi li sin nga rewa siang kin gu chukuyo na man ta ta li sin nga pepar gab sa shi ka ti ni kub sa li sin nga shing kin me na nga chi lama jatak do ma gulang bi lang nyam mung de kubri shi yin.

Yeah, tukuna ba tana kuni ngati norba ga langvi kyang kramba da tandas kunu go dona nyamonde nyam go ronyong zin tana shamni na ba so gum tu ta lama latra chik langvi tension pa ma gi la khas kunu go mala nyamonde la san ro se

ngili ti sa de pe te na chu che ma je men da an li l kho ma sa na de ti yo zu gu ge ya chu na li zu dun bi ma je yin bi che de a li zu dun bi ma je cha pa ki ma zhe na cha pa ke nu chu te ke lan ta mo gong ge kan na li zu dun bi ma je ye na chu chi yu ke men da wa Anyili lhokwa mungyong zi tka kilantaka, anyili lhokwa njongwa zi ta dhiku kata. Zi yu yun simji manzhi chi cha, cho nam li tsuk tunbi manzhi yinbar ta na, cho nam li tsuk tunbi kar na zi yu yun tijuri. Cho nam zi zi yu yun simji li tsuk tunbi manzhi yinbi shir, tanda tsuk lhokwa zi chung zindib. Yuu ti na lhwa maa sunze la, shungu kacha gu kengato na lhwa wu sunze. Chona li tsuk tunbi manzhi yinbi shiratu guka, dishchiri mu. Chona maa li tsuk tunbi manzhi yinbar ta, chona zhi yu yun sunji li tsuk tunbi manzhi yinbi shiratu na, dhanyga ta yuu kaga lhwa wu sunze. Yaa, matra na zhi yu yun simchi chen. Chona ranga manzhi la tani trapa maa yinbar ta, manzhi la tani trapa ma yinbar thaya nara di manzhi sha la tani trapa ma ra ti yin nara manzhi sha la tani trapa yinbar nara kunta matra pati shir kunta matra guno zhiju yonsan nga manzhi yinli lkhwa mey dhunu teti guno manzhi kanrong yana cho ranga manzhi la yinji jerti yiki yin son di yini tongi pa ma yinbar thaya do pi sherat gu ke a yin ju tong gu a yin ju ma na mi chon na mo yin ju ju ma shi na tong ju jo wa ma thong ya ta gu ka te de ni ma ji ge yi ki la yin ju shi ju mi shi ndo su ma ndi ti ta de ha ya a ri kha ji su gu ne ra a ri ge si mu zhe ma de ji jie tang yi song tang ne ra a ji jie tang yi song tang ne yi ke yi song ji ne tong ge pa ma yin ba ten do pi sher manzhi ge tunji ngu to na chok chik to na chok nyong ta ni ge yin di gu ge gu ka de ti ri ya do na yi ge yin sun di ni tunji ngu ta tun bi da ti ma che ni si xi yi ma tang tunji ngu ti ta che pe je ni tun bi da ti ti yi si xi yi chik ge chen ni ma yin ber ta do bi che do na yi ge kong ni mang mang ge kong ni chi xiong a ma yin ber ta gu ge ta lo na ta ke len da ha ya da song de de de de Tawaran do na zhi zhi zhung sun, an zhi mang zhi qi jie, chu nan zhi yu ki mun zha, an zhi li lhe mun zhi wei ma qia wer to, chu nan zhi yu ki mun zha wa, an zhi li lhe xin la so khor zhi wei shi re gu ke. A zhi na ti ter di, chu nan zhi tenbi li tsi ke ya jil, ta di na ta ta re, di di na di wa re, ke di na ke tsi re, sim zhi so lan zhi ke, chu nan zhi mang zhi an zhi li lhe, cha cha cha di. Manzhi, nili lhavi na, cha ra, cha ra, cha simbol la, cha zi na, ta ta wa, cha yi na, ka tsu, cha zi yi na, diwa yi ngu wa zi, kong zi na, an cha ku nji la zi nji zi na, ta ta wa la, wa cha ku chi la zi zi na, diwa la, cha ku chi la zi zi zi na, ka tsu yi ngu wa, tanto, no ta yu, yu, yu, yu la, zhōm zhōm zhōm zhōm zhōm zhōm zhōm zhōm zhōm dārōng tōngbū dhī chī na tōngbū jā jī wu gu gā tsikhin dā tōngbū dhī dhī tma dhī mā gā chā kūn dhī tma dhī nā nā wu dhū tsī gu nā rā mā zhī gā gu wā gā tōni xie jī zhū gā dā bā yā dhī xia dā zhī xia xie jī zhū gā chī dhī jī zhū gā nā mā zhī nī dhī gu nū wā mā zhī Nyi li yi gu nu wa yi ti kanga tunji yin maang zhi tang ti yin ji a gu nu maang zhi ge yi ki yi di nu te ku ji yin na maang zhi chiriwi yi ki manja wa yi nu te ku ji yin na tu yi gari gu ku wai yi tuni ta cha kun da yong yi do ke gu ni yi ki yi son di ni yi gu nu kanga na ni yi ji ji tun hi na nu de maang zhi tang yi ji yi di yi nu ti yong gu gu Tani marang ununda manzhi mandrawa yiki tayo ti ngu ka. Chakwa chidambanda guwando maipi manzhi ndi tsik kanga wama kangronga yinju che yinnaad nunda shira. Dina na chidira na shu guwando maipa shu ngu ka. Ayi manzhi yiki la yinju kanga wama kangronga shu ngu ka.
Sambamu dechkinguwa, dhamurka khsimuka. Gundu mepi manzhin dechki kangawa ama kangrunga yinjiche yinashiwi nadagi yanchika. Adribshaga tskhindala chidhuka na. Gundu mepashi yinbashi. Kangawa ama yinjiche yingi pa nyin. Lechki no mitzaka lechki ten dewa yingu unu khsim dachusande. Chola si yangji mato pi chasay naad gu. De si yangji mato taznaad niriya. Kanga wama acho uri chaga yangji mato sayna. Yen la kandu no. Kangra shen uwa kandare. De kangra shen uwa kandare. Thakpi kodu no. Lukha kutundu no kutire. Jotun kimdu na. Jot nangan jisundu no tundu. Shen uwa kacha nangan dhagad no. Diga kimdi wendani dhagad no tundu. Khichu. Sam chungchungu lo sunu tera kukukwa. Tato namurin dokuz nu tera kukukwa. Tinan jinane jyotun kundana doku tunda maza, sam chungu tunda maza chiruna nga shesha thangman dhagaz nu tuntari. Chonala si yangju matoparta, chonam gunduk maipi manzin ditki kanga wama kangronga yinji chayinbi sharad kukwa. Tinata ksa adushan dhaga, Ganga Vama Kangrunga Jinju Chen Yinbi Lithu, Lithu Teyang Deva Tunshin Niru Tamo Vingu. Chawa Ki Matrana Adna, Teta Riri Ni Chi Chen, Tachi Huijurta Cho Riri Ni Chi Chen. Cho Nala Gondok Mepa Kangshu, Manshin Lithu Yang Yin, Ganga Vama Kangrunga Jinju Chen Yang Yinbi Shiradun. Gondok Menu, Kul haga. Rundu tang kende she metapi serde. Rundu shiwa na mepa la yopa tang. Kende shiwa yopa la mepa. Yopa la mepertawa kende. Mepa la yopertawa rundu. Rundu sa gunu chana daga tukwa ru ndashan. Shang kuta na ru shina maria. Shaga ju chao ni shang kuta jirita. Shang kuta ni yintang kuchi isha gunu tiri. Tinyang rundu zina odo huijo gu toni ta tunju kukuna. Rundu ta kandashya mita pishir, kandashya mita chukhaad gunariyam. Dhanigari rhilem gataani shayna rundu ta kandanyi tachik rhigin gunariyam. Rundu ta kandanyi kilangba di yopa tachit rhigin gunariyam. Sambayang tati dhanariyam. Rundu ta mipa kanshi manshin di tsikiyang yin. Kanga wama kanrunga yinju chayin o. Samba kanga wama kanrunga yinju chayin. Yuamu di tsikiyang guka. Kanga wama zi nani ngatang, watang, maasamji, yinju chayin ba chonanji yigdhila khinto sayvi shirardi. Tsawarindo na yanla khan, lhkpi kho, jyotung khamso riri nechi che. Chonanla si yangju matopi machewarata, chonanla si yangju topi chepi shir. Nitki na tela sagu yangju ko de, de mawaay na sagu yangju meko, nitki na sagu yangju yoko. Matrana teta riri nechi che, teta dharikya dhatu che zhong kanta, chonanla si yangju topak tankashi pi shir. Da tsaga chakurta. Tsaga chakurga nana ngonji maana nyi kanronga li tsaga chaya na chuchin di tsaga ngonji waayu maayinbi chasar naad guka. Diga yin naad guna wa na yancha de shi ngonji ka maana kata nyiga kanronga kuga. Di mtsaka kata kanronga shiknu ga li tsaga nguga. Ondari, shi li tsaga nguga nyi ngonji ka Mana toku ga, nganji mana tang li tsik yinba, tamo zhizhika tang ni, ta chuchin di tsik nganji waayu maayinbi chasar na adana, nganji waayu mungu ga zina ta, saan adil, chalag adem, anot gang so riri ni chi chanad guka, chonanji di tsik nganji waayu maayinbi tad, da adil tang, adem tang, gang so,

Yang chan zikr go go na nga zikr nyang tum zikr Yang shu tar zikr njo zikr

tnazga yor ser nang ra yar go chung dozga yor khats ge jam bu go yor sa ti tnazga ya tmo ni tgna go yor si sa bizga yor yil nang khor ka go nga ka ga dizga ya tgis me shna na ri nga tun ta bizga chon dog nan dog

chazga ya khigmar na che chana ya choma jilno nga sem ta kurmo yin na da wala ka chana zga ya se wa yor nyang ani nga ta kha ra zga ya ka chigen zo bo chana ya tsmar ko ne zga ya se wa na no ni nga chon do no zga

0: Nyamkanamba che tsu de moyna. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji. Nyen shwe bi len chen ng hon da she ji yin. Di tsu le zhi dang ga ma nga chen ni di tsu le de na wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen ng hon da she ji yin.
1: Tam jer go mu wo long de duo bi di xim ge ma ji go bu.
0: 一件大戏
2: Kormun orkala lontinke shubi sangir.
0: Ditsula vjeldang karma samche ni, ditsula rgadang karma samche war. Zankuro jiv za dawa ni za pembi war, helkir melong lentsin shtong jeddang. Za nyami nyan, abditang zivto lentsin shtong jeyin. Ditsula rgadang karma samche ni, ditsula vjeldang karma samche war, dribzil lamtong lentsin tatong sha jeyin.
3: Zhil zhil lam dun, jia mu lam ni qi la ka shu gu dun kan.
4: Zhil zhil lam dun, zhu mu qiam ni qi la san dab shen kan.
5: Zhil zhil lam dun, nian mu ngak di qi la sem khun jian kan.
6: Zhil zhil lam dun.
0: Di chul zhe deng karma sim zhe ni di chul zhe shi war. Shugbi saringir fjartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangzhung shalang lintzin shtongji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtamja bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dije mboja riri na gangjung je sehtung yin.
6: Gangjung shelhung.
0: Ditsulub jenyi ni ditsulub jenyi dang karma ji war. Ditho saringir tatung shaji yin.
2: Tsormun orkila longting je ditho saringir.
0: Ditsulub jenyi dang karmab jenmi ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fjartung shaji yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tatung shaji dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la fjartung shaji yin.
8: Nachung shibir rishti ji dora.
9: Wapi woyo shirik shankam.
10: Rikpi woyo sinjo ye karto.
9: Na chung shipi yelde jirze chok.
11: Chokpo chung chok to.
12: Na chung shipi gatsi je karto le zin. Tartan ko sum je yen.
0: Di chu le ju zhe mi, di chu le ju zhe deng karma ji war. Di tog saringir jashtung shaji yin. Di chu le ju zhe deng karma ji ni. Di chu le ju zhe deng karma sim chi war. Chimshchung dang xiolim lintzin xiaxtung shaji yin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangzhung xialang lintzin xiaxtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la jalang nishtung ji yin. Adjelstir Sarangir. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통샤게 당 잔쿠르 리브자 므그므르 당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디촌의 조브질니 디촌의 조브질 당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브자 다와 당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므그므르 당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
11: 아니 난 토인티흐담갸 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디촌의 조브질당 카르마 섬쩨니 디촌의 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 자통샤제인 디촌의 조브질당 카르마 접쩨니 디촌의 저기버 잔쿠르리브 자므그므르당 자프르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchna shtong jin ba dang zankru ri za da wa dang za lhba za pa sang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchna shtong ji yin
13: sornin wo shkil ga long chen
7: somun wo shkil ga long chen
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ